Tide. Siya ni Teresita, miyembro ditoy Surrey Church of Christ, BC, 150-42 92nd Avenue. Agim imbita kada kayo nga makitipon kada kami nga agserbi kina Apo Dios. Ditoy a lugar nga nasayaat apag gimungan.